0: As for the KB. But now I say, last time I said, I didn't hear my Jordan Korean to know be any GDS. But Bama the Akos Ram. And what I'm saying, in fact, am I impressed? In Tisika now, yeah, I saw the Bemormon. I'm a mama, the animal, you know, Musica near the Bemormon. And near the few on one hot. And then I came, was yeah. I come in corner me a footballer. And now, who's that, Kevin? Tell us who's promising you, Benjamin Asarias, it could be your demon. I'm saying, come on, 10,000. What is woman? 10,000.
1: But it's yes, or the Benman, but as you said, or the Amana.
0: That's the first one, Eddie Kako.
1: Hey,
0: that's the first one, the Kako.
1: First promise, Nako.
0: It's a co.
1: Oh, okay. Not so much, we'll keep it too clean, sit. We'll keep it in here.
0: I got an idea.
1: 24
0: boo baby, say a baby, baby, one else.
1: Yes, so.
0: Ni abaiwe di mi hu bi chaache.
1: Abenu su kwa kwa cha mi hu bi ache.
0: Abai ebewu a eso.
1: Esan so.
0: Eso. Ebewu na fe na asan
1: so. Asan so e ye fe.
0: Wohun Benjamin Asare.
1: Benjamin Asare. Na kwa cha onim se e ba ni se na Ghana journalist ye nya adwuma.
0: Mhm.
1: Amanfo akwaako gu Benjamin Asare mu fie o mu family house.
0: Aha.
1: Etu bi ni nananom edi komoni ade. Ken kwa cha utie Benjamin Asare ni story a. E ye so sad.
0: Niamankoye,
1: if ye nye, if ye nye, never made a penny in a grand yassi.
0: Oh,
1: and to quarters, and you're my dead day away, and you never made a papa, and you don't be the glory in me. And to quarters, and then I'm a yanny mammy, a mammy. I know to say a year, your friend is in Benjamin. I too did just a quarter, my mammy, cussing you now. Quarter news.
0: Oh, yan you.
1: Oh, yan ye. Oh, yan ya damn ball.
0: Sika fremoja.
1: Sika fremoja quarter.
0: Ese asika fo mi no bi na omo kotena pap
1: yeah
0: na omo ji omo san papa bi na omo ti ho na wehwie ni anom ni wehwie ni anom
1: yeah
0: na omo di nkomo asika fo ni eso ba ko se ade bi ese efre no ohia omo se ya pa oba ko ni bi sa ba ko
1: so oni bi da ohun bi da
0: because ade bi omo fi omo se efre no ohia na omo se ya pa efre ba ko na no sa omo keka.
1: That's all. Onozu ni bi da.
0: Onozu ni bi da.
1: Awo yes ka form ye no.
0: Ohu ohia da.
1: Ah.
0: To ba kunu say yesa de bi wo ho ye fe no ohia ya pa.
1: O kwa cha ohia kura de wo se obi akura ke bi kura hwe da. Enya de papa.
0: No so mo keka.
1: Mo keka. Ohu bi da. Ohu bi da onim say de ti. Na kwa cha wo kan sa se bi ana. Akwa kwa form izuma se bi aba. Enam vu form ye no a kwa cha. Ye nko no mbi. Ye nko one side bi ni nko pe bibi ni enom. Na kwa cha omu rap abo no ma omu no mo nsa na. Bakwa ye busy woni phone so kwata uti asem ne pa bakwa ye busy woni phone so omie miane phone na dan for say ah na de na wu ye asem ne yaba ba bia ye ba beji ye ne ye benum sen ana asem de onkwa wa ye busy wo phone no say aha o kura wa kai me ba mai na o ho no de ye na me ne ne chat no me phone ti ne ne yire ye ne man kakrakrakrakrak krenti no na yire na me ne chat na ne yire ne ka chem ze niku no wa adumam eti menya wa na me mbre fi na me mebri eja ah ah. Eti enu ti no no aba one na damfra betena wo wi bi nice odi akwa kwa si ba ma na yire ne so ah eti na damfu ne momode ana se okwa onfa kasa ani nkomo bi fa nse ba ma se de be ya ba ma ya ma vie tem no ma yedei wo mama me mechi wom eti unu anzunzu ne ba ma ne di nkomo wo he ana ba ma ya tutu ni pum e time aso wo pon ano kasi na damfu ne se wo so obo ma odi ana wo ti ba ma ngina ho no ti bi bo na dwuma ni wie ana kwa cha ntem so ana so ba ma me kura min sa ne kura min num wie yo u beti bian kama me ginis mienu na nka me mungu akire kana ba ma se ah watena ha mama pon wie ni ade na fe na be ka se be se me se ma ginis mienu ase ba ma me nwa me nwa me nwa bo modia na o de yi mienu na so ma me mienu na ko ye me ma nkomo mienu aje se
0: ah
1: ya
0: onu mfa mienu onu so
1: no no so mfa mienu
0: obetua
1: na
0: muni nkomo
1: na muni nkomo kwa che me ma so bra ade na eba e komo ba en komo hun so be de be piam na ko che o mudi nkomo na mudi nkomo na unu e bia ba na ni so ana ba ma ne se ah na se wo kra mi hun se da wo de bia nka ba na be no mu sa entem so ana nka wo ko ne ne dia se o ye yi menti ne ma bia se unu an so ka kra ba na ni so no se bia meti ne nyina se madam fu na me ne ba yo no o so wo twu yere. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha asema mi gadwe ba me men ganchire obi a
0: akwa bro
1: akwa bro
0: wa bua ma na dwuma emre
1: na dwuma emre mi de san ka oni mi dada ka ma kofi akwa dada dada madam fu ya me ni ba he ya na me ni beti ye o se wo se wo yire woni wo yire sese wo ntiri mi fa nkomo nse wo samre wo fie kura wo suru tu yire etine ntina me ni wuti ye ya edi nkomo no se ah wo se de nkomo be na adi ni sa no mi mi ni yire o Baman so ni mini yiro. Be yiro ukra be 8 years ukra ni. Next month e July kwa na be benya be 8 years. Eti mi de mini yire. Eti so wase sade a. E de omum check wo ho na check wo yire. Ah. Koja. Eti akwa de kan se enye gbomode na wo so kofie na ko check se de na wo so ekwo so wo e wo fie. Koja akwa ne ekwo ne se ne no be ba dia na yenim. Ore na dan firi nyom map abo bi.
0: Are.
1: Now you are doing the busy.
0: Yes, I can't even have for you. Paying some money.
1: It's the quota. On my face, eh? Oh, protecting a damn for no man, a damn for no edio be bonny. Send on no mummy as in it.
0: Only me say dinner bonny.
1: Only one moon on him cross one mummy dinner bonny. It's a quota and can't rob you our way. And what dance a 4 year do soon soon
0: will be back on from
1: two men.
0: And the guys are about to move
1: the and one snitching and look like you're the brofo. Your friend is snitching.
0: Move the animal.
1: See it today.
0: We are panu a bit sweaty.
1: A bit sweaty. On an is more than Kofa Kodi. Kofa Kodi. Why? Kofa
0: is a youth now by Nangazano. Moon Ferriadia.
1: Oh, moon swad yet. Cotta moon swad yet.
0: Malu Simuburas.
1: Oh, moon, a binum. And Cassa de Minum and the Wadu Krum.
0: I see the ammonia, Munya be before
1: me. What me your voice note to you are. And I'm posting me, wo, and you're a particular. About where being some more work can,
0: wasn't it?
1: And now, Ubi, I a rasta, and Ubi sweat, just sweat. The idea in the same thing, if you want to say, I won't crew a bee, Bunia, the idea.
0: Then I won't crew.
1: I won't crew on any day. Quite a won't crew on any day. And I'm besides, nay, yeah, we any pamiers. Copy good to me, my charm, dread cacra. No particular way in the sweat. Eti wan na ne dia ya kwabo kwabo sa abon kru wa asema weekend. Kacha sey membo nipa mienu dia cha kaba ko sey mvimvi.
0: No si dia na ere.
1: O si dia na ti dia yira yira sa abon kru na abon kru ro sey wo. Kacha mi boni bagudia. Ana wa hu nipa akoda da.
0: Ah mi hu ye.
1: Da bi wo sey hu. Ono ane beka ono a oyoba oyoba wa hunu.
0: Ere na si na mi sanu.
1: Aha. Obedi mpanyimfo won fe odi ene ene ene
0: na mi sanu.
1: Da mi jadi bebre, wo jadi bebre. Da bi obi azu ye chiano pa, ye jia pa. Kwata e chiano mami mami, ayi ya friend is eh mami lazy. Mami lazy, mi chiano pa. Ah mi chiano ne oni abusu afu ni nyina. Ene